the one who put it there. Atoe. Are you done more genie and idea, Matait? Not a more genie, dear way name, what are you? You know, I can't more genie. Now, if Tidia don't have a Tidia de Maria, they walk here to go to put it out, not here. Quite well to the Tanaka, I'm all with it. Eh, in a night, what ya, dear, and all I would need, I'm not tired. Yakuk in a night, the lucky any day in the past, you wouldn't know you could hear Yakua. Okay, go to Kitoka. Ato, too. Are a reminito to tea, get a reminu gnago, it were a reminito. Ragura gota gubo, arego a tartar on the rabaco, a man may go to the diria go, may walk in another than that maguar. I don't meto. Terirae. Mea tioro yamato gigone, granatawe, embata tia, granatawe, or to rag, whoop the ragone, bull you here. Tia tato yamato at a new gear. Hey, go. Do you know how to go? Go and go. Tuki money to go to go. I go to no problem. Ato, ay, that way. Pa uong di di tak. Ato, tak pa money ko. Teng go ro niyo. Teng apa pa kaya ko? Itang tatara to papa mariko tungo tubo. Ato, eh ko. Itang tatara to papa mariko tubo. Na, akarong ba? Eh to papa ko tama. Are tuki mo? Ay. E mama te e pepe ko matu wa rai te e pepe o ki ino e tama o muku puna o kia. E akara tato. Te tomo mai ne giro te te are. E te tutu mai ne te e pepe ne. Kana ta me e pepe ar mai e kua. Tiro pa e te ono matai te idu matai te a. Te tomo mai ne giro e te mama rai te ara mai. Awa tutu kutu mai ne. Ai, ar mai te o mea ma te iro te are o kia. Ar mai, ai. Pupungi o ki arakeo. Kalang meni dia mama kia kue dia tamau tamai ni kido kia eri kido di tu freezer terate dia kita nai tutu meki terate cake lemon cake iru tu di tu freezer ah iru di tu fridge ah tu terapi meni kue ah tu wah eri met mama nana itu pergi tu tayau di me ya ukitu wogra tu eh mer mer tu kure papa tapa bau wogra ni papa tiap meka tu tu ya Ada mana terang mama. Nah, kaya kita tu kaya aku ya aku ina orang kaya mesti aku, ya ina aku kekiriman. Ada mai dia. Aku itu mesti kita tiada tuai orang mai ya. Ada, you know, ada. Kau tiada mama aku ada mai mua kita orang ala aku pergi kita temai ni oke. Hai, mesti mana tak apa itu kan? Kaya ina orang kita tengah ada mana kapa oke. Ada kau tiada ni cukup mai ni. Ada tu aku. Lemon kaya kita ya mai. Iro tu freeze. Akal ko itu dia tu aro aya. Taking a meta ki tote tanga ta meta ki kita tu me aro ta tu ga to. Na okita ore ki rungai to tau mana ko di ra. Aro ke mate ta tu ka ta tu ki te tie tu tu tau e tu tu mane ko kita tu. Ale se ta tau tau di tu tu na te tu. Mi ako era aro ko ki rungai ta mata puka ere meta te YouTube were. Aringa karta tu era ngunu di YouTube karta tu kite mita da chika di tu ote ote karta tu ote re pani ti me atu te voi tur de ramu ma to ta tu dikite te monu mu ti kai ta tu ya ta to ma na koire na orte pome kita tu ka to to ote tu tu ote tu tu e no ta tu ka to to ta pome ko te irina kine yo te ma ko ke to ta tu ita ta ki ari kita tu ti amno puro i to ko mutu are e no ni yo ti te ko tu tu ana ti tu tu e tu tu putu putu na ko mo dara cho Na tomato nga gertuti ngai enone ma ta memo e ma ta te mo uriado o kira i tu mana ko kite ino to ta ta ngai nori ra mo yo ta memo ana e angai mo ana e angai mo ana yo ko ya karita tu e agara tu na e ati kai te yo angai ta tu te mo ke mama tu mai kai ta tu ti auto ta ki mo a ka no te kite ti mo kita tu ka to te tsan Na, ite taira, tietu atau erua rai mwoto e rungo te irutu i tia ngai eno nei mao i tia taim. Arena mao tia mo, nā te tangata ua atuea. Tia ngā mo, e ngā māma ua te, e māma ua tia ngā mo. Nā, ite taira, o kia tu ki te kā. Tano re ki te tutu e, ākara tātou ki te a, ki te manua. Ngāre, ākara tātou ki tumurako wai, are tutu atu ngu tumurako, ka pū te tutu atu. Akarau ki runga ti a ngamo. Ti taira eritu. Ti wini uru ti akwe. Ea, tako uru e kei mwere kuru.

0: Ngā re pāka kone ma chi ui tara pāka ue kaina kōrua. Ina iri roki tangai anō nei rau. Aere tū te, nā te kitu mea ngā rau ki tū mua iak, tara wāta tātungo ki tū pā, aha te ia rau. Ki aere tū e te tangata kātō tue kārungurung mene, tā rau e kaini te pōpō nei rau e te kau o te iau, kanata o tia ma chi ui ki tūpū mai nea. Aka mana ko iri, māra iaku tia tūtū o kirea tā, you know, te mata o te au manu kato to ya ti rungo tire te to no me na te tu orong mo tire te ta ku ngire ya ya ko tu kai ko tu te mati ko ti du to ne ya te mo kai te mati e tra mai ra a mata u dira e ta me ki te to to ka ra u te popon ya ra ki te popon kato to ka ina ro ka che ke o ke re re mai te mo mi rung mai to na taura e o ti me re re mo ka mi rung mai tra taura ororo mo ra ki ro ti to ma o au ya tak ka agarau tanga e putunga e tita me ku pago di tita na ore na na yer ere ro ro ti nga e tita ra ku ra ku di tita ti kimyo ki ate mangere o ro ra to ti ta ku re ki to ku ro agar ko e man ya ti tu tu ana mau ti o me po ro me agar ta tu ta di manu re vene ya to ra tu iri na ki ngre te tu a te ta ku me ka ki te dra ku ki a ku ka ka ta pa te tanga te ti te mi tu ta tu ti o ti ya nga manu are u kite te me te ara dura te nga mo me te ara dura to te nga ngu tori te pa me me te anga i mo ra to kite te yo ma nga mi te ri me kite ra ku ta ku ni wora do ma ngu tori ra tu mu ra ko wa re ra tu mu a pa ra re te te me te pu ru ru ra wora ki te a pa ra ki ra re e nei pu sa re te ya te kai wo ni ra to te re ta ku re ki ru ngai ti re mo na ko ta au pa mai ra ko ya ti nga manu ko kite ti nga manu ta au pa mo ko to ra u pu ne ko kite ra wa kite vaira o te ia mo nga bo ko kite te ia nga te ia mo e ti e ta ko ti nga ta ko para ka ia ko ke ne yo ti te au nga po ro ta ko re are ra o me kite me ra o ia me ka ro a ka ra ko re tu a dora ko ra ko tu mu ra ko no o kire lo ko ta ra ia ne ka pa ka pa o te pe au ra ko ngo te te o ne o kia na e a pi nga ti e ki ta tu ka to are ko ra nga tu na e a ki ra tu ka to pe ra ko to te ja te ko ki te ana te tu te mamo ta to te tanga te ku kare e pe ra ka to te rumitu na te tai ra ka ni a ki te mai te ona o te ona apara kia e pupu mamo e mamo te tai ka tari mo ki ro te tana ona apara so i te tu ato ni rai tai mai te mamo e waki te ra ki o kia kurai ka re ka o ki o ka akara ko e me te a chika te tu te mamo e me ki ko mo ra ki ro te tianga te tai mai te mamo te ki a ki te to ki ko to ka to ya ko ro mo ni ko to Ore ke dia mamu e ka mamu e ka re kai manga. Chera tu era uanga de mutu bote toro ko kina le tari mo dia mamu. Ai, se ko te oro anga te mamu. A ko ku mato bo gra tu kai ma chi u ya. Te no mo ki to oro to ki ngai. Rung ga te ra u te a para ere. Ya. Na a ra u dia. Karang tau pangia to ra tu ina ngolo kai rau a para. No kira aka ngaroi. Yo ku ki du gratu e tia te upa ro vaier tanga ya ka aku ne e inu lai ko la tu mer mera tu kirira. To ku ni ro ka to rai de te ya bia nga ino ta ku e tu ta ku ta au pe mene ko no ta tu ka to to ti tanga te karongo mene. Ku ni ro tiri ro mona ko e ya khara rai ya ko te ya munu ka to to ya. Ka di ro ratu ya ku ora ku di ka to ratu ya ku e ya e api ya ku. Iau e pai ke i tōku mata, me i runga i tōku atua, tāku e akamuri nei. Ato mana.
1: Amen.
0: Ia.
1: Amen.
0: Ki akamoto tātou mana ko kātou, ko tūtou mainu ko i te roa, ko tūtou mainu ko i te mea kātou, e kā roana rā ko i te teite mita roa i te arumitu. Te teite mea ko mea re tūki koe, me tāku e katutu ai ki tātou kātou toa, te tai rā wā, ko ki tō i te tūtou, tātou kātou toa i tūtou atu roa. E re te rā wā kere, kaina ngoro ko te kātia te rā ka uo ki te ngai, You know, ka neke o ki tāua. Ai, te rā tākia ngāu. Tīra rō ki te rō, irira te rira tā rātō o mānga eno mane. Ā, kā rō au. Te a tāku rā pēuria, tōku māri o ako, ako ki o tī rāko, e tono mara e tawa rāko, tawa ngā rai, ako ki o ki rāro. Ia, ki a kai o ki te rō, te mānga me, a neke o ki te, no, tōku mana kua te, pēm mene ki tātou kātou tō. Ia, wa ki te ngai I te rō. Rōrira, tō tātou mana ko, tā upa mera koe nurunga tia manu, tika meta ki tāu, tā au e kita mera koe ki tātou kā ātou tō. Nadia.

0: Tere.
1: Are ja apart ni ko tu e mat ki te ki ta tu a de ta mi de tu
0: amen
1: e mata ki te ri ta tu ta tu i ki ta tu ku ki ai ta yo papa me la tu ka me ko tu ko di tu pu ai ko tu ke mi yo mata i ki to pa le de bi pi de ho yo me ni ki e bo ani ya ko te ta yo pa ho ti de wa re ni ki ru ti yo me Nuri o tatu te te aro, oh, pakari karia. Aria karana ia ko pakari, pakari karia. Aka maru I rui tatu. Aka maru I rui tatu e tatu kimi te au te te tai mu lewa o. Pe kore, o mama e rero kuru te tau kate ni ha. Kai rengu, aka pūtu kutai mi o. Aka te tai o pako ti e te tau, aka pūtu kutai mi o. Because it's all like a head, it's all like a tear away. It's all like a retired. It's all like a retired. But I'm not talking to you, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired, I'm not retired,
0: Amen.
1: O te mea tāra mai te tai papa ki tātou e. E ari te kina ki o tia māma mata au e kaine. Wa ki te tuna o te tai tuatau ki ne hino I āguru le rātio. Ki te koto I te pako e punu I kau I tō naingo e punu I ka e punu I a ai o kia. Te rā mea riki ni ki rā, te rā mea e rua tāra.
0: Ia.
1: Ia, ki te koto I rua te te te te. Ia, te tai pako Mas kita kau tu mereka hari itu mesti tanya orang aku, ah, orang tu kena gitu ya. Kau kau jadi lepas jadi, kau kau jadi apa? Tiada orang ni orang tiada orang kau mici ni. Ah, untuk tu orang orang hari ke ini kau jadi apa? Kau gitu eh, kamu ni jadi apa? Kau kerucut, jadi apa? Kau kerucut ni kita aku kerucut, ayah aku jadi kerucut malu. Itu dia kau jadi kerucut dah. Eti kucing ni, kucing ni, ni gravy ya.
0: Ya.
1: Emarau aku dia baru, ini marau dia aku tahu tahu ya. Jadi dia ni kepapa aku dia, dia marau dia mesra, mesra akhirnya beraya temaniku, dia papa parar. Jadi dia marai panir dia kau ini, ini tuan gravy kru tu ikin lagi tahu salad. Ari re ra mi jire re ko ta mi jire re tire ko tire ko kute ne
0: amen
1: pa pa o gire o te be ko tire recipe jire de porta
0: ya
1: pa ta to e ko tire wa wa kayor on ya ta to
0: ya
1: ti wa wa kayor on ya ta to ta te ai to a no te ta ra recipe no to mo te bibir ya
0: ya
1: Sore ko papa wili da tire na beri. E jile isu mit kere be peta ta to kere be la e kai mita tu yeri. Ta ta tu ra ka lu kita tu men ke para la. Ta ko ko ti o mo ko ma ko mi sa ti to na ti la e. Me ta me to na ti la.
0: Yep.
1: Pa ti so ni ti ta we ara.
0: Yeah.
1: No way to mara o ta o a mani ko e o mi o a te mara ma te o mi.
0: Yeah.
1: Ya te la me brown no e jile ko ti. O tiri la mic e altra tu neo da pes I ru di ta o kaya ma ma I ta o ne ma ma ta mo ta ta pili te pa ya ta o sele te ta pili ko te pa me kai mi ni na la we o tra tra pu ni sa ku o tra tu ni di ju dot ma ma pa pa ma ya me me me kai o ko te re pe kai ri ko I kai tu de re Ya, kau aduh ya. Terambang kau orang-orang kau. Terambang kau urut itu terambang pun bisa.
0: Ya.
1: Terambang, ya tu medium size. Ah, tu mea dikiri-kiri kira. Mea dikiri kira. Wah, yuk aku tidak pernah orang-orang kau. Jadi, hari kita tahu nanti tu aku. Tidur terai tanah seret. Tiap mereka tu tu aku tidur terai ni. O tau ki e kaya na.
0: Amen. Terira, terira.
1: O tau. Te o tātu ni rirau e rirau e rirau, no te aloha.

tātou katoa. Nā, te aupatianga tā te taiaronga e pati mai, me ka rauka i a māua, te agia me ka rauka i a kōrua. I te kapou te au tātou ki mua ki runga te a makioki, mitara ki te stroke e te tara maki puku atu a reo ke, te ri a reo kia, ino, me ka rauka i a tāu o kia. Nō rira, o te patianga re te a te tangata no te au tātou ki mua anatū rā keo e arikin, a te au tātou ki mua me kumukumua ki tāu e rira, off air, ka rauka i a kū ki re te i tāu rika te katantano e te au tuma ki mua ko te rā, e oti, te paimenga te tai au mona ko turuturu ako ke e a te pāruru, e a te au mea kātoto no runga. Nā, o te tai ui anga rau ki ubi e mai, a reko tai ua tangata, te ui mai ni ukea, ai, dia dia diwat ni mau matu te kata awa ino ngoi te mana ko dia dia diwat ni matu te kata yuko ro te kalanga mai ni ko ta mene ko ni aga mai ni ko kia ko ya ko e sui 16 o totoro e 221 ai ala ko yuko ro te a ko ta la tu ye kata ni do me ko ki te putu putu na pala to ya ko ko ora ga ri ga tu te tai pa ala to ki te no kia ko na te wi na ko te wi ngo ki ni te kalanga ni kata tu e e karo ko wa ko ki tu mo te mona ko e ya ki te ki tu mo ki ma tu e e ha to e ye te ka yo ko ru mo tai ti you know ki tu ko to ta tu tu to te ta da ti wi ni ra gra no e mo to ko ru pa kari ta ngai er mo ti ya pinga po ro te e wi nga te mo na ko te ya e ka ra ra ra yo ki ya ta wo ki ya ti te ti tu to ni ta o ra ta o ti ye te me te ye te me ti ye te me te na o ni ra ro gra tu ka to to ri no tu me te mo ta o ni ra tu e ina nei wo ina po o ta ku tutu apa ngala e tangata te ai er mai chai ara we ya ya ka rong mita ko ko tutu ate tai tutu kia ai ina po a ka rong mai te tangata ilia kia ku ira ato we ate tai au tuato ki mu ka tutu ta tu te tutu no rongo ki tora nga mita ki kia tara ki ki te kai ki ai rio ki e yo ki ta o ma tai tu ki you know chika sweet 16 sweet 21 te mar mar ra tu ga re ko ta o ma tai ti kai te ria na no ri ra e de no ro ndo te ki tera ki ta tu ta ta ko ro ro mai ne ya ga me te ki ko tu ka tu to te ta ro ra ko tu te na ro ro tu te ka ro ro mai kai na ro ra to ko ma na ko ta bi no te tu kai na ro ra ta o me e ma na ko to ko tu kai na ro ko tu te ta pi ri mai ki ro ngai te tai au tu tu e tu tu e ne kakati ka iya koutou katoto me ka topa mai koutou ka message mai koutou e mātou kirunga tama telephone apaipa iari tuk mai koutou te nira, ea. Nato me kareroko iya koutou pa iya karoko iya koutou tāniu niu mai tera roki me ka apai mo te tai telephone ke iri ka tāniu niu mai koutou ka komoko mai koutou ngu tera tio te mako wāra te iri. Tera roki ka ina ngoro kio e te utaheke ki a pe mana koutou e ape te turuturu tuanga pene ikuwa tomoko e naro te iau mana mana taere. Te tai au maki me te tu. Ka di roi ria nā koto ria rai e tauturu mai ia māo e tuatua tine ki koto kātotoa. Nā ka ina ngā roi te i muake tātou ka neke mō māo te teo taek e no te mea kō. Te paunu ne iau te au tuatua ere. Ea, no runga i te iau tuatua tā tātou e tuatua e paunu anau ki te tuatua nā tētua e atika e tā tētua manako. Ko te tau ana tātou te tai au i rau e te iau tuatua kani, me roto mo i te tuatua nā tētua ea. Mua ke tau ka ere tui kirunga ti a tātou te manako tā te tau ina te tupe mai no tokoro mai. O tātou kātoto e te utaeke, i roto i te pipiria. A karunga koutou tā te ia, o te aronga kia pa iana te reverent, e uoro me tua ekarisha, me te ekarisha CICC ere, o rewa katurika ere a. Ne tore, e tau ina te tau, ia. O te rea waranga kia. Ua, ka kitu watu, ke tatau o tō mana ko tatau o tōna tia tia tai mea gana ki mua, te karanga ne tia papa tia reverence tia, te karanga ne aia e. Ito tui te reo, reo atu, are te reo ngā putoru reo atu, akarong mai. We should, after all, have to cross out a tremendous lot of the New Testament if we said there was no relationship between health and religion. Akaro koutou i rea. Te pakari o te imana koe, e karara i tātou kātotoa. Kia tūtua kāpiti i e te tūtua rurunga i te oranga metaki, e te oranga keri ti tiano tātou ere nei. Atu mana ko. E o te reverend te taite mirauki, kāre tātou te oromitua wā e tūtua ane te imana koe rurunga i te oranga metaki.